0: Virginia.
1: Can you feel my heart?
2: This is
3: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: Time check brought to you by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
2: This is Heart 92.7.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Efektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga WICA drugstores.

Life FM time. It is now 2:46. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 3:02.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 4:32. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
5: Yo no quiero agua. Yo quiero tequila.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 8:16. This is Heart 92.7 Cagayan Yoro.

0: play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 8:32. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart It Aim, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:35. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart,
5: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:36. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:18.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Heart 92.7.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
10: Overload! Tama!
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta Hot Dog, Virginia.
0: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Every weekend, 15 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Isang good morning sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome aboard. This is the program, Hard Morning Drive. Lunes na naman, oh. Lunes na naman. A brand new week, brand new days, brand new set of days, I should say. At syempre naman, ako lamang ang luma, ano. Oh, syempre, Jason Steele po. Ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. Kumusta po ang inyong mga pagmulat ng mga mata? Okay, panibagong araw na naman. Oh, balik na naman tayo sa trabaho. Pero walang pasok sa eskwela. Kasi Teacher's Day daw ngayon. Ayun. Araw na mga ating mga guro, ng ating mga ulirang guro. Happy, happy Teacher's Day po sa ating mga mom at sa ating mga sirs. You know, idol moms and idol sirs. Good morning po sa inyo sa lahat ng mga teachers natin dyan. Alright, magandang morning! Siyempre ba, habis sa inyo na po yung mga tugtugan natin na magpapaganda ng ating mga umaga. Kasabay ng inyong mga pagmulat, pagpapunta sa trabaho. Habay, eto na po yung mga songs na yan. Ha? Dala-dala ko na yan. At siyempre ba, ako po yung mga winners natin ng bugans at groceries sa mga nating lahat yan, mga sweethearts. Kasi naman, aba, bubuhos ang sangkatutak na mga papremyo para sa inyo. Bugas at groceries yan. Okay, kaya naman abangan natin lahat yan, ha? All you have to do is, you know, be with me at maging parte ng programa ni Jason Steele, ha? Adali, text mo na ako, 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Ano man ang plano mo sa araw na ito ng Monday? Ako na bahala sa mga music na magpapaganda rin ng iyong umaga. Okay? Commercial break muna tayo, singlet. Magbabalik tayo with more. May buntag sa tanan. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose

0: 92.7 FM Cagayante Oras City, 93.7 FM Muginon. We got 32 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. That's Earl Agustin with Tibok ng Puso. You know, siyempre pa sa lahat ng mga sweethearts natin dyan ha. Pagbata. Aba, unang pupuntahan ay anong lugar sa bahay? Kusina, siyempre. Magandang morning po sa lahat po ng mga nasa kusina na. Yung mga nag-aasikaso na ng kanilang mga pamahaw. O yung mga nag-iinit na ng tubig ha. O para sa kanilang mga kape. Good morning! Ano pa nga ba? Ang kusina gang, ang tawag dyan. Maibuntag sa lahat ng mga auntie natin, sa lahat ng mga uncle natin. Yung mga busy na. Yun mo, mag-aalmusal. Teka muna. O, good morning. Yung mga may pasok sa trabaho dyan ha. Ah, pakigising na po sila. Baka iniisip nila kasama sila dun sa holiday ng ng Teacher's Day. Hindi po. Hindi naman sila teacher para, at saka estudyante para mawala ng pasok. Ah, nagtatrabaho na eh. Ayan, magandang umaga sa inyo. Thank you so much for always listening. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Dali pa tayo na! O, lalo-lalo na, ambilis ang oras, di natin namamalayan. Bigla na lamang, oops! Uy, alas 8 na pala. Uy, alas 7 na pala. Aba, hindi mo namamalayan. Ganun po kabilis ang magpapalit ng oras. Ganun. Yan. Kaya kailangan maging tawag dito, mindful tayo ha kung anong oras na ba para hindi tayo nalilate. Magandang umaga muna, ginamam Christine. Yan, thank you so much for always listening. Nagsisimula talaga ang umaga niya sa Hard FM. May buntag, Ma'am Christine. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga gumagawa na daw ng kanilang mga household chores with Hard FM as background while doing morning routine. Good morning daw. I'm listening in right now. Again, thank you for the daily music. Si Lalang Logging, magandang umaga. Thank you so much for listening, Lalang. Sana maganda rin ang inyong mga umaga dyan. Alright? Siyempre, enjoy lang yung mga music natin. 34 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Good morning, everybody! Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
1: Heart 92.7.

At ganda kina Lorna Bismanos. Magandang umaga po sa inyo. At Bernard Tismo, Samuel Mosqueda at ang BBQ Family. Maayong buntag! Okay, maayong buntag niya tanan ha sa inyo. Yeah, good morning sa mga taga-Kibawi Idol. Shoutout Tonski Car Wash, Picol and Pals Kibawi. Yan, maayong buntag saan. Eto, good morning! Wabes Family ng Barangay 31, labi na sa kanilang bukutan ng Kapitana, kay Kapitana Delia Wabi. Yan, magandang umaga po. Yan, maayong buntag. Thank you, mga taga-Promise Land, pagkasanding maayong buntag saan. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw! O, eto na, mamimigay na tayo ng bugas at groceries, ha? Paminaw, paminaw, paminaw! Pili na tayo agad ng ating pwede naman ng winner na mananalo ng bugas at groceries. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Carmen! Pabuno tayo sa drumbox ng Carmen. Isa lamang, yun, ang nakasulat ay Carmen lang. Oh, Barangay Carmen. Ang pangalan ng nanalo, nakadaog ng bugas at groceries sa may Carmen, Robin Abot. Robin Abot ng Barangay Carmen. Congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka dito, dali, para mag-claim mo na ang bugas mo at ang groceries mo. ID lamang ang kailangan. Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 6:47 on for another break. Magbabalik ba tayo with more? Good morning, everybody! Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. Heart 98.5.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, amended e-court protocol sa kaso ni dati Pangulong Duterte, isinumite ng ICC Registry.
5: Bilyon-bilyong pondo inilaan para sa epekto ng Super El Nino.
4: Sa balitang nasyonal pa rin, mahigit 2 bilyong piso malagdag na pondo sa DOTR inaprubahan ng House Subpanel.
5: At headline sa ating balitang lokal, ang bag ng Filipino-Chinese community sa ekonomiya ng CDO, kinalala ni Mayor Clarick Sui.
4: Sa balitang lokal pa rin, green GSM EV taxi pinayag ang mamasada sa CDO sa loob ng 6 na buwan.
5: At boxing athlete mula sa Cagayan de Oro na si Carlo Paalam, nag-uwi ng silver medal para sa Pilipinas sa Asian Games 2026.
4: Sa balitang lokal pa rin, 2 lugar sa Misamis Oriental target ng interim small-scale mining contracts.
5: At headline sa ating balitang Bukidnon, na test daw Bukidnon naglaan na mahigit 80 million pesos na pondo para sa scholarship program.
4: Sa mandala naman, customer service skills sa mga negosyante sa Quezon, Bukidnon, pinalakas.
5: At mga magulang sa Bukidnon, inikayat at suportahan ang bakuna eskwela program.
4: Sa mandala naman sa ating balitang Mindanao, water supply sa Davao City nananatiling sapat sa kabila naman ng banta ng El Nino.
5: Headline naman sa ating balitang International, Swiss glaciers nabawasan ng 5.3% ang yelo sa loob lamang ng isang taon.
4: Sa iba yung dagat pa rin, North Korea nagsagawa umano ng intermediate range strategic missile drill.
5: At sa ating balita, papalakasan Amaya Cuanco at Juliana Candelaria, silver medalist sa Asian Games.
4: At sa ating showbiz balita, biopic tungkol kay Rene Baterbonia, isa sa pelikula.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Lunes, unang araw po sa linggong ito, Oktubre 5 ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
5: Nel R. Shaga.
4: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
4: Oras natin ngayon, alas 7:21 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Isinumite ng ICC Registry ang amended e-court protocol sa kaso ni dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito'y kaugnay ng mga kasong crimes against humanity. Ginawa ito bilang pagsunod sa September 28 decision ng ICC Trial Chamber na nag-uutos naman sa registry na i-file ang amended protocol. Kabilang sa amendment sa paglikha ng URL metadata field para mas madaling matukoy ang URL na kaugnay ng open source evidence nang makuha ang mga ito. Tinagyan naman ng chamber ang hiling ng defense na magkaroon ng expert verification para pa rin sa open source at user-generated evidence dahil maaari umano ito magdulot ng hindi kailangang delay sa pagsisimula ng trial. Nauna ng ginwestiyon ng defense ang paraan ng disclosure ng prosecution sa malaking volume ng ebidensya sa kaso. Samantala, nakatakdang magsimula ang trial ni dati Pangulong Duterte sa Nobyembre at 30 ng kasalukuyang taon.
5: Samantala, inihayag ng palasyo na may nakalaan na 6.2 billion pesos sa Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng Super El Nino. May 39.82 billion pesos din sa 2026 National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga climate-related events. Para sa 2027, 45.67 billion pesos naman ang nakapanukala para sa NDRRMF, habang 9.885 billion pesos naman ang para sa quick response funds ng mga ahensya. Kasama rin sa proposed 2027 budget ang 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.356 billion pesos para sa National Irrigation Administration o NIA. Samantala, hinimok ng palasyo ang publiko na maghanda pero iwasan ang panic buying at pag-hoard ng tubig.
4: Aras 7:23 sa nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Inaprubahan naman ng House Budget Amendments and Review Subcommittee ang 2.349 billion pesos na dagdag pondo para sa iba't ibang programa at proyekto ng Department of Transportation o DOTR sa taong 2027. Kabilang dito ang 500 million pesos para sa service and contracting program at 1 bilyong piso para naman sa fuel subsidy para sa transport sector na parehong walang allocation sa 2027 National Expenditure Program. Inaprubahan din ang 75 million pesos para sa NCR Busway Project at 774 million pesos naman para sa iba pang locally funded DOTR projects. Layunin ang dagdag pondo na suportahan ang operasyon, serbisyo at mga proyekto para sa mas maayos sa pampublikong transportasyon dito sa bansa. Oras natin alas 7:24 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
4: Sa ating balitang lokal naman, binigyan pugay ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy ang malaking kontribusyon ng Filipino-Chinese community sa pagbabalakas ng ekonomiya at pagsusulong ng kaunlaran sa lungsod. Ipigkasabay ng pagdalo ng alkalde sa pagdiriwang ng 77th anibersaryo na pagkakatatag ng People's Republic of China na ginanap kagabi sa Lemketkai Center sa dito pa rin sa lungsod. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Uy ang mahalagang papel ng Filipino-Chinese community sa paglikha ng mga oportunidad sa negosyo, pagpapalawag ng pamumuhunan at pagpapasigla ng lokal na ekonomiya. Pinasalamatan din ng alkalde ang patuloy na pagigibahagi ng komunidad sa mga programa ng pamahalaang lungsod na naglalayong mapabilis ang pag-unlad ng Cagayan de Oro.
5: Sa ulay naman na balita, pinayagan na ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City na bumiyahe sa lungsod sa loob lamang ng 6 na buwan ang mga bagong green GSM electric vehicle o EV taxi upang masubukan at masuri ang kanilang operasyon at mga ruta. Ayon kay Cagayan de Oro Road and Traffic Administration Head Doy Ramiro, kinakailangan may mga pasaherong sasakay sa mga naturang electric taxi upang masubukan ang mga bagong rutang kanilang dadaanan, kabilang din sa mga kailangang ayusin ang ilang technical na detalye ng mga sasakyan at ang mapa ng kanilang mga ruta upang matiyak na hindi malilito ang mga pasahero sa kanilang mga destinasyon. May provisional permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na ang mga nasabing EV taxi upang makapagsagawa ng kanilang operasyon. Samantala, pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ang mga posibleng hakbang upang matiyak na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga kasalukuyang driver ng taxi sa lungsod sa kabila ng pagpasok ng mga bagong electric vehicles.
4: Aras natin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang Cagayan de Oro Boxing Pride na si Carlo Paalam. Ito'y matapos makamit ang silver medal sa men's 55-kilogram boxing event ng 28 Asian Games sa Aichi, Nagoya. Sa bansang Japan, ipinakita ni Paalam ang kanyang husay at determinasyon sa buong torneo upang makapasok sa finals at tumaban para naman sa gintong medalya. Pagamat hindi niya nakuha ang gold medal, naging mahalagang bahagi ang kanya pagtatangha sa pag-akyat ng Pilipinas sa podium sa naturang Continental Sporting Event. Ang kanyang silver medal ay dagdag sa mga tagumpay ni Paalam sa pandaigdigang kompetisyon at patuloy o patunay sa kanyang patuloy na pagre-representa sa bansa sa larangan ng boxing. Ipinagmalaki naman ang mga taga-Cagayan de Oro ang panibagong tagumpay ni Paalam at ang kanyang pagsisikap na maiuwi ang medalya para sa Pilipinas.
5: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, inirekomenda sa Provincial Mining Regulatory Board ang pagkakaloob ng interim small-scale mining contracts para sa dalawang lugar sa Misamis Oriental. Kabilang dito, ang Barangay Awang sa Upol at Upper Malubog sa Mantikaw. Ayon kay Geron John Flores, Hepe ng Misamis Oriental Provincial Environment and Natural Resources Office of PLENRO. Ayon sa ulat, ipinaliwanag ni Flores na interim o pansamantala ang mga kontrata habang kinukumpleto pa ng mga aplikante ang mga kinakailangang dokumento para sa kanilang operasyon. Kabilang sa mga kailangang makuha ang Environmental Compliance Certificate o ECC at free prior and informed consent o FPIC mula sa National Commission on Indigenous People o NCIP sa loob ng itinakdang isa at kalahating taon.
4: Aras natin, alas 7:28 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayan at napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
10: Kevin Enterprises.
9: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras natin, eksakto alas 7:30 ng nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasubaybay at nagiginig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayo nababanggan sa bayan po ito ha. Sa Kalagang Bukidnon, tayo po'y live at loud and clear na nababanggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y loud and clear na nababanggan via Heart FM 92.7. Samantala, live pa rin tayo napapanoon sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages kung saan maaari ninyong i-follow ang ating dalawang Facebook pages na ito. Ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 - Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Ito sa ating live, magyari po lamang pakishare po nito para naman maging updated din at marinig ng mga kasamahan natin o kaibigan natin ang mga latest na balita mula sa loob at labas ng ating bansa.
1: Heart FM Balita.
2: Hindi kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po'y babasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:31 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM
2: Balita. Mahigit 80 milyong piso ang inilaan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bukidnon. Ito'y para sa scholarship program na naglalayong mabigyan ng pagkakatao makapagsanay at magkaroon ng trabaho ang mga kwalipikado beneficyaryo sa lalawigan. Ay kay TESDA Bukidnon Provincial Director Engineer Artemio Del Rosario Jr. Kabilang sa kanila mga isinungsulong na programa ang Enterprise-Based Education and Training kung saan ang mga industriya mismo ang magsasagawa ng pagsasanay batay sa kanilang pangangailangan sa mga manggagawa. Layunin na naturang programa na matugunan ang skills mismatch o hindi pagdutugma ng mga kasanayan ng mga nagtapos sa mga kinakailangan sa trabaho na isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ng ilan na makahanap ng angkop na hanap buhay. Dahil dito, hinikayat ng TESDA na mga industriya sa Bukidnon na magparehistro ng kanilang mga training program upang mas matukoy at matugunan ang pangangailangan sa kasanayan ng bawat sektor sa lalawigan.
3: Samantala, hinimok naman ang pamahalaang palalawigan ng Bukidnon ng mga magulang, estudyante, guro at health workers na makiisa sa pagpapatupad ng bakuna eskwela program na isasagawa ngayong Oktubre hanggang Nobyembre 2026. Ayon kay Provincial Governor Relio O'Neil Roque, layunin ng programa na maprotektahan ang mga bata laban sa iba't ibang sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ipatutupad ang programa sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan kung saan bibigyan ng measles rubella o MR at tetanus diphtheria o TD vaccine sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7. Tatanggap naman ng human papillomavirus o HPV vaccine ang mga mag-aaral sa grade 4 at grade 5 upang makatulong sa pag-iwas sa cervical cancer. Samantala, tiniyak ng pamahalaang panalawigan na libre, ligtas at epektibo ang mga bakunang ibibigay kaya hinihikayat ang mga magulang na suportahan ang programa bilang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng kanilang mga anak.
2: Oras natin, alas 7:33 sa nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon sa mailalim sa pagsasanay sa Customer Relationship Management ang mga lokal na negosyante sa Quezon, Bukidnon. Ito'y upang higit na mapahusay ang kanilang kaalaman sa pagigitungo at magbibigay ng serbisyo sa mga customer. Isinagawa ang seminar noong Oktubre 2 sa Municipal Hall ng Libertad kung saan tinalakay ang mga epektibong paraan sa pagpapanatili ng magandang ugnayan sa mga mamimili, pag-unawa sa kanilang pangangailangan at paghahatid ng dekalidad na serbisyo. Pinangunahan ang pagsasanay ng Negosyo Center Quezon sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry o DTI Bukidnon. Inaasahang makatutulong ang programa sa pagpapahusay na pamamahala ng mga lokal na negosyo, pagpapalakas ang tiwala ng mga customer at pagpapaunlad ng sektor ng kalakalan sa buong lalawigan. Alas 7:34 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Ngayon naman dumako tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Water supply sa Davao City, nananatiling sapat sa kabila ito ng banta ng El Nino. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
4: Tiniyak ng mga opisyal ng Davao City na nananatiling sapat ang supply ng tubig sa lungsod kahit inaasahang lalakas ang epekto ng El Nino. Batay sa monitoring ng lungsod, wala pang malaking pagbaba sa daloy ng tubig mula sa Panigan-Tamugan River System. Ayon sa Davao City Water District, may sapat ding groundwater reserves na maaaring magsilbing karagdagang supply sakaling bumaba ang tubig mula sa mga ilog. Gayunman, pinapayuhan ang mga residente na magtipid at mag-imbak ng sapat na tubig habang papalapit ang mas tuyong mga buwan. Naglaan naman ang Department of Agriculture Davao Region ng kabuuang 921 milyong piso para sa hakbang laban sa epekto ng El Nino sa agrikultura. Kabilang dito ang crop shifting, suporta sa livestock at iba pang intervention para matulungan ang mga magsasaka sa panahon ng tagtuyot. Ito po si Cardinal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
2: Tigang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
2: Aras natin, alas 7:36 na nagmamadaling umaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
2: Nawalan ng tinatiyang 5.5% ng ice cover ang Swiss glaciers sa nakaraang 12 buwan malapit sa record level. Ayon sa mga scientist, mas mabilis na ngayon ang pagtunaw ng glaciers dahil sa matinding init at climate change na maaaring makaapekto sa water supply para sa farming, hydropower at transport. Tinatiyang 2.2 trillion liters ng meltwater ang inilabas ng Swiss glaciers mula naman Hulyo hanggang Setyembre na nakatutulong sa water supply ngayon tag-init ngunit mabilis ding nagpabawas sa natitira ang ice reserves. Nakapagtala rin ng record low water level sa ilang bahagi ng Rhine River na nakakaapekto naman sa shipping at nagdagdag sa transport costs. Kapansin-pansin din ang kawalan ng snow kahit sa mga lugar na nasa 3,500 metro above sea level kung saan karaniwang nananatiling natatakpan ng snow ang glaciers.
3: Samantala, nagsagawa umano ang North Korea ng isang intermediate range strategic missile drill nitong Sabado, Oktubre 3 na pinangunahan ng leader na si Kim Jong-un. Inilunsad ang missile drill noong Sabado mula sa silangang bahagi ng North Korea at tumama sa target ng 1,000 kilometro ang layo sa karagatan sa silangang baybayin ng bansa. Dagdag pa ng KCNA, layunin ang naturang intermediate range strategic missile na sanayin ang trained troops na magpatakbo ng hypersonic strategic weapon system at suriin kung gaano ka-epektibo ang kanilang mga sandatang nagsisilbing panangga o panakot laban sa posibleng pag-atake. Ang naturang intermediate range strategic missile drill ay ang pinakabago na serye ng weapon testing ng North Korea ngayong taon. Nangyari ito habang tumitindi ang tensyon sa Korean Peninsula dahil sa pagsabog ng landmine sa Demilitarized Zone or DMZ noong nakaraang buwan na ikinasugat ng ilang sundalong South Korean.
0: Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balita, papalakasan, nag-uwi ng silver medal si Amaya Amparo Cuanco sa Women's Compound Individual Archery matapos talunin si Norisa Dian Ashrifa ng Indonesia. It is a score na 139-137. Sa kabila nito, winakasa ni Cuanco ang 12 taong medal drought ng Pilipinas sa Asian Games Archery matapos nga ang bronze medal noong 2014. Samantala, nagkamit din ng silver ang 18 taong gulang na si Juliana Candelaria sa Women's Individual Pumse ng Taekwondo. Nagdala si Candelaria ng 9.13 points sa final. Sa likod naman ng gold medalist na si Jong Hyun ng South Korea na mayroong 9.31. Ito ang ikalawang silver medal ng Team Philippines noong Webes. Tapos nga ang medalya ni Cuanco.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, after how many speculations, nakatakdang simula ng produksyon na biopic tungkol sa yumaong basketball player na si Rene Baterbonia. Ito'y ayon sa kanyang ina na si Rovelin. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda nito lamang Oktubre 2, sinabi ni Rovelin na nakipag-usap na sa kanya si Bibi Gandang Hari tungkol sa proyekto kasama si Senator Robin Padilla na unang nagmungkahi ng paggawa ng pelikula tungkol kay Rene. Nasawi si Rene noong Hunyo matapos manunod sa isang training activity sa Dipakulaw Aurora kasama ang kapwa Ateneo student-athlete na si Divine Adili. Ayon kay Rovelin, nais niya magsilbing inspirasyon sa mga kabataan ang buhay ng kanyang anak. Wala pa umano nakapag o napag-usapang casting. Ngunit, mas gusto niyang si Dimples Romana ang gumanap bilang siya. Samantala, itinanggi ni Rovelin ang mga aligasyong kumikita siya mula sa pagkamatay ni Rene at humihingi ng talent fee sa mga school photo.
2: Aba, akala ko wala ba sa MMK yan? Parang,
3: oo, di ba? Parang may nakita ko dati.
2: Biopic pala, pelikula pala.
3: Hindi na ang, ano, ang question ngayon kung sino yung cast at
2: kung sino ang gaganap na Rene. Di ba? Pero isa lang ang mukhang precise na rito.
3: Ano?
2: Yung Dimples Romana.
3: Oh, abay, medyo gusto niya eh.
2: Magaling na artista din naman talaga yun. Si Dimples. Magandang babae pa. Oh. Di ba? Talagang napakalakas ng appeal. Alam mo na namulat ako pag-artista. Isa sa mga mukhang tawag dito, napansin ko. Nakita ko talaga yung Dimples Romana.
3: Di ba? Parang ang simple-simple.
2: Di ba?
3: Yung ganda, hindi mo na kailangan pagandahin pa. Alam mo yun, hindi mo na kailangan ng make-upan masyado. The very classic beauty. Diba?
2: Sabi ni Papa Rose, ang bida doon dyan si Jason Steele. Di ba maano din ako? Ang bibida lang sa pelikula.
3: Bibida sa pelikula.
2: Pwede! Bakit ba hindi?
3: Maging ano, Rene. Well, inspirasyon naman ang buhay ng Rene Batelbaña. Especially nung nangyari talaga yung trahedya.
2: Diba,
3: lumabas yung kanyang kwento.
2: Maraming na-inspire.
3: Maraming naapektuhan actually sa kanyang life story.
2: Milyon-milyong Pilipino.
3: Alam mo yung tipong isang, kahit na pumanaw na si Rene, andun pa din yung kanyang nafe-feel pa din ng pamilya niya na yung kanyang pagtulong.
2: Diba,
3: andun pa din. Yung bata kasi grabe yung pangarap eh.
2: Para sa kanyang family,
3: yes, ang taas ng pangarap sa kanyang pamilya.
2: Yung?
3: At sana itong maging biopic which is gonna be headed, produced siguro, most likely, ng Padilla siblings. Mm. Kasi nga, si Bibi yung... si Bibi talaga, nakikita ko pumupunta doon eh. Sa
2: pamilya.
3: Sa nila, Rene.
2: Simula
3: pa nung... yung week doon sa dito pa sa May Manila sa Arlington andun siya. And if eto man mangyari man yung biopic, abay sana maraming kabataan ang ma-inspire,
2: kung,
3: ma-motivate.
2: Kung halimbawa ikaw ang pipili, inilagay ka. We hire
3: mo na yung casting.
2: Mona Larciaga. Abay, sinong ilalagay mo bilang Rene? Sino sa artista?
3: Sa lahat ng artista nakikita ko.
2: Pwera sa akin.
3: Pwera sa akin. nakikita ko yung medyo Donnie Pangilinan. Pero si Donnie. Pero gawin natin si Donnie na mas masa pa yung niya.
2: No?
3: Yung approach niya sa acting.
2: Ano?
3: Kasi medyo siya eh.
2: Masyadong parang...
3: Medyo may pagka pa eh.
2: No?
3: Pero nakikita ko si Donnie.
2: Donnie?
3: Sa stature and the physical ni Donnie. Pwede. Pwede.
2: Ako naman si Ronnie Alonte. Kasi ito, basketball player talaga yan.
3: Yes.
2: Diba?
3: Siya ngayon nagpauso ng Lakad, diba?
2: Lakad Varsity.
3: Lakad Varsity.
2: Diba? pwede rin. Sino pa ba sa mga malalaking stars ngayon ang pwede? Hindi naman pwede si Alden Richards.
3: Hindi ba?
2: Hindi ba rong lumay-up niya?
3: Actually, si sino nga itong... Si Daniel Padilla
2: kasi. Hindi ako kasali. Hindi ako kasali. Huwag mong isali.
3: Naisip ko kasi. Pwede ikaw eh. Hindi si Daniel. Medyo yung Daniel Padilla, sana maano ng kanyang tito.
2: Bakit hindi? Bibigyan ng hari ang director. Malamang ang producer si
3: Padilla talaga.
2: Si paring Binoy.
3: Tingnan natin kung mahila nila si kasi si Daniel kasi andun yung kanyang andun na yung basketball player din yan. Syempre alam niya yung mga And then yung kanyang approach sa masa.
2: 'Di ba? Bagay din pwede rin
3: May somehow may Rene.
2: No, meron na Tsaka medyo din malagang astig din ang kilos eh.
3: Ang dami ng
2: kasi magpapaano siya, papagupit siya ng maiksi.
3: Alam mo kasi ito ding issue tungkol sa nanay ni
2: si Papa Ro, talaga mas okay pa rin daw siya kay Jason.
3: Tira natin Papa Ro. Sana ma-hire tayo ng casting.
2: Ayoko na talaga mag-artista Papa Ro. Ayoko na talaga. Iniwan ko na yung showbiz. Tama na. Bigay ko na sana.
3: Ang humble. Ang modest.
2: Kasi kung hindi ako naging boy dati, di wala, wala sanang bindong dantes.
3: Ikaw yung nagbigay. Bigay daan.
2: Well, wawa naman si Marian.
3: Oo nga. Diba?
2: Ay, gisingin mo nga ako. October na eh. Wake me up.
3: Ano, kailan ba?
2: Sige, abangan natin lahat yan. Ano, magandang pelikula yan. At saka syempre, hindi lang tumas sa pelikula. Ito po'y very historical.
3: Historical.
2: Diba? Kasi syempre, ito po'y galing talaga. Sa isang nag-viral at talagang sinuportahan ng mga Pilipino na isang pangyayari dito sa ating bansa.
3: At sana ano, ito ding, may issue din kasi tungkol sa nanay ni, ano, ni
2: Rene,
3: si Ma'am Rovelin, na pinagkakakitaan din.
2: Daw, di umano.
3: May mga ginagawa si Ma'am Rovelin para kumita. Pero hindi niya gagawin. Sabi nga niya, hindi ko gagawin na talagang etong pagkamatay niya
2: ay pagkakakitaan. At saka ano naman eh, hindi naman pinagkakakitaan yun. Sila naman nag-aalok ng tulong eh.
3: Yes, totoo yan. Diba? Totoo yan.
2: Eh bakit ba naman, inaalok ng tulong, hindi tanggapin. Kasi syempre, may
3: tulong yan. Pamilya. Wala yan sa Diyos.
2: Yan.
3: Diba? Tatanggihan mo pa ba?
2: Diba? Yun yung paraan eh. Diba? Ni Rene din.
3: Yes,
2: sa kanyang pagtulong.
3: Siguro nga no, sa kung nakikita niya yung nangyayari ngayon sa kanyang pamilya. Siguro tuwang-tuwa si diba? Nakita mo yung ngiti ng...
2: Uy, scholar din yung mga anak.
3: I guess.
2: Ni, ano, ni nanay.
3: Oo, lahat-lahat.
2: Mga kapatid
3: lahat,
2: niya, scholars.
3: Mga kapatid din eh.
2: Diba? Oo, siya.
3: Ito sabi, alam ko, fan-a-fan din to eh. Si Vera fan-a-fan din rin eh. Sabi niya, excited much.
2: Sa pelikula. Abangan natin lahat dyan. Siya, sige. Maraming salamat sa yung check sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayon, Lulis.
0: Heart FM. Showbiz
2: Balita. Oras natin, 7:46 ng umaga. Baitay ka muna, silipin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada.
0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Nasalitin natin yun. Nasa linya natin yan si HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, maayong buntag.
5: Maayong buntag din sa inyo, Mar at Nel, sweethearts. Kanina, galing po tayo ng Baloy. Maluwag pa naman ang Baloy Highway hanggang nakarating tayo ng Cookman. Diyan sa banda po ng Cookman, Mar at Nel, maluwag kasi sa ating government na elementary at saka high school, kaya maluwag ang daan. Diretso-diretso tayo papunta ng Gusa Galaxy, ganun pa rin. Walang pasok po dyan sa may banda po ng Galaxy Gusa National High School, kaya maluwag papunta ng Jerbora. Diretso-diretso papunta ng Kogon. Ang Kogon market natin ngayon, Mar at Nela, may kaluwagan pa naman. Kumaanan tayo papunta po ng Corrales. Yung Corrales natin maluwag hanggang nakarating tayo ng sa Emrecto, maluwag pa rin. Ang ating Marcos Bridge, maluwag. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng highway ng Kauswagan, maluwag pa rin sa ngayon, Mar at Nel.
2: Ayos! Sige! Maraming salamat! Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you, HVG Joseph Y. Grotranara, sa iyong report.
5: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group 2 si Y. Grotranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Oras natin, alas 7:48 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Oktubre 5, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headline sa ating balitang nasyonal, amended e-court protocol sa kaso ni dati Pangulo Duterte isinumita na ng ICC Registry.
3: Bilyon-bilyong pondo inilaan para sa epekto ng Super El Nino.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, mahigit 2 bilyong pisong dagdag pondo sa DOTR inaprubahan ng House Panel.
3: Headline sa ating balitang lokal, ambag ng Filipino-Chinese community sa ekonomiya ng CDO, kinilala ni Mayor Clarick Soy.
2: Green GSM EV Taxi, pinayagang mamasada sa CDO sa loob ng 6 na buwan.
3: At balita lokal pa rin, boxing athlete na mula sa Cagayan de Oro na si Carlo Paalam na gawin ng silver medal para sa Pilipinas sa Asian Games 2026.
2: Sa balitang lokal pa rin, 2 lugar sa Misamis Oriental target ng interim small-scale mining contracts.
3: Headlines sa ating balita, Bukidnon, test na Bukidnon, naglaan na mahigit 80 million pesos para sa scholarship program.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga magulang sa Bukidnon, hinikayat na suportahan ang bakunang eskwela program.
3: At balitang Bukidnon pa rin, customer service skills sa mga negosyante sa Quezon, Bukidnon, pinalalakas.
2: Sa ating naman balitang Mindanao, water supply sa Davao City, nananatiling sapat sa kabila ng banta ng El Nino.
3: At headline sa ating balitang international, Swiss glaciers, nabawasan ng 5.5% ang yelo sa loob lamang ng isang taon.
2: Sa iba yung dagat pa rin, North Korea, nagsagawa umano ng intermediate range strategic missile drill.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Amaya Cuanco at Juliana Candelaria, silver medalist sa Asian Games.
2: At ating showbiz balita, biopic tungkol kay Rene Baterbonia, isa sa pelikula. Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Oy, makinig muna kayo mabuti ha. Kada bulan, problema na po nato ang mga Bayronon. Ah, bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ng biyahe o linya sa mga payment centers. Main na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive na sa GCash para diretso nang magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, maong maminungsan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Main na lang kay libre na ang pag-claim sa remittance gikan na abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in libre kada bulan. Maunga kung GCash, kos masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pag yun ang cash-in. Maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe NTM or 0272139999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee. Walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at the GCash Partner Merchants Nationwide. Oh, 8 minuto na lang bago sumabit ang alas 8.
3: Bago ang lahat, gusto ko lang batiin ng Happy National Teachers Day ang lahat ng mga guru natin.
2: Ayun o.
3: Happy Teachers Day sa lahat mga ma'am. Sir, thank you po sa inyong pagmamahal at pagsuporta.
2: Abay, dun sa mga teacher kong bumato sa akin ng eraser noon.
3: Oh.
2: Maraming salamat pa rin po dahil kung hindi po ako matututo.
3: Correct.
2: Na umilag.
3: Ay.
2: Hindi ako matututo at maraming mga bagay.
3: Yes. Alam mo dati, di ba, may mga ganyan
2: tayo yung
3: experiences.
2: Ay, nako.
3: I mean, yun ang naging rason din kung bakit tayo namamotivate. Mas magmaaral pa ako para hindi ako ma-ano ni teacher.
2: Iba yung motivation noon.
3: Yes.
2: Iba. So, sa mga motivation ngayon. Ngayon, ano lang, mapitik lang yung kamay. Meron na agad reklamo. Punta na agad sa school.
3: Correct.
2: Sa amin nung araw, di ba? Talagang... Ano, pero ikaw mo, mahal pa rin namin teacher namin.
3: Yes.
2: At grabe yung pasasalamat namin. Dahil kung hindi, dahil sa mga eraser na yan, na lumilipad, may mga pakpak kasi yung eraser nun eh.
3: Oo.
2: Ngayon kasi iba na. Alam niyo bang, mas na-invento ang eraser na may pakpak nung araw?
3: Yes.
2: Oo, may pakpak mga eraser nun, lumilipad papunta sa mga estudyante. Di ba? Kaya natuto po ako mag-foundation.
3: Ay.
2: Dahil po sa mga eraser na yan.
3: Kasi para ilagay sa mukha.
2: Kasi magtumama sa mukha.
3: Okay.
2: Parang ka naka-foundation eh.
3: Naka-free foundation. Pero mahal natin lahat.
2: Oo. Diba?
3: Alam mo, mga guru natin, meron silang unique each of them meron silang unique way of touching and molding our characters kung
2: correct.
3: Sino at ano man tayo ngayon.
2: Correct. Diba?
3: May mom na stricta, may sir na stricto din, may
2: pero,
3: na parang magkaibigan lang. Ano, may maganda, maganda yung relationship natin.
2: Pero mas para sa akin, mas nagmamarka yung mga teachers na talagang strict.
3: Ako din.
2: Oh.
3: Sa akin, mas
2: nagiging love ko sila.
3: Oh, alam mo yung parang, syempre bata ka, hindi mo maintindihan yan.
2: Akala
3: eh.
2: mo, di ba?
3: Akala mo talaga.
2: Pinakala mo pinagmamalupitan ka, pero hindi.
3: Alam mo yung pagmamahal na gusto ka lang mapabuti.
2: Correct. Oh. Ayun, saludo po sa lahat po ng mga teachers natin all over the archipelago.
3: Happy Teacher's Day. Sa mga mommy din ha at daddy na grabe yung patience din sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Happy Teacher's Day din.
2: Yun na. Mismo yan.
3: Hawaiian families or FNYN, magandang umaga. Happy listening po. 81 days, tama.
2: Oy!
3: 81 na dias na lang. Please, Navidad na.
2: Gemma Garang-Garang Torres, morning. Shoutout sa kumpana Ronnie Torres at sa among anak Lloyd James and Angel Faith watching live from Labagohon, Claveria, Misamis, Sarantal, Gika sa iyong asawa, Gemma Torres. Magandang umaga po.
3: Happy morning. Mommy Lillian Puzon Gayeb watching from Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you po.
2: Ang Dad CDO Driving School, nakikinig sa atin ha. Marami salamat po. Diyan po sa may SM Outtown and Daffodil Street, Camellia Homes. And likewise sa mga friends sa may Kimmer Hill. Pagang Quezon, Bukidnon. Galing kay Bong Yorlin. Magandang umaga.
3: Happy morning. Oo, maraming salamat. Ito si Tootski Ligaspi. Shout out Tootski Car Wash. Kibawi. Ayan, Pickle and Pounce din nakikinig sa atin. Good morning.
2: Ayan, Papa Roo, magandang umaga. Maraming salamat.
3: Papa Roo.
2: Ayan, lagi nakikinig. Jeline Gales. Ayan, at si Tatay Nicolas. Magandang umaga. Thank you, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar yan.
3: Ayan, si Lola Fetion. Hi, Lola Lalang. Watching from Anupulan, Claveria, Visamis Oriental. Happy morning.
2: Ayan, magandang umaga sa inyo. Sun James, magandang umaga rin. Oo, wasakto, walay bugas ron. Gwapo daw si Ma'am. Ay, gwapo daw ka.
3: Ito naman si Danny Mendoza Navarro. Shout out sa mga taga-housey.
2: Kapabata ko yan.
3: Maganda umaga po. Maraming salamat din sa pakikinig. And si Mami Gemma Palakad Pupo. Shout out sa lahat ng mga taga-Zonte and Upper Carmen na naminaw karon. Thank you, Mami. Happy morning.
2: Karen Torres, magandang umaga. Hi daw. Watching and listening from La Pasan, while nagluto para pamahaw. Shout out ko sa akong anak, lovely Luza Torres Nilo. Nga going to work na amping always anak. Mama loves you. And hello to our beloved Kapitan Julieto, Letlet Oximer. May bundang gap! Good morning mga taga-Lapasan ito. Yan. Thank you.
3: Good morning, Mami Marilyn. Happy morning. Shout out to all sweethearts and heartnatics around the world. Thank you, Mami.
2: Remedios Gimelo, magandang umaga. Watching from Crystal Maramag, Bukidnon. May bundang! At Rem!
3: Good morning din ha kay Lalina Bonitalia Wiso. Shout out sa mga taga King Louis Barbecue of Phase 2 Trinitas Buko.
2: Ayun no. Si Vera, magandang umaga. Thank you so much for listening. Ganun kay Kristen Wyatt Gulay. Oh my Gulay. Magandang umaga, mayang buntag daw.
3: Happy morning Sir Gal Banaag. Thank you so much sa inyong pakikinig.
2: Tsaka si Gina Rabidas. Yan, magandang umaga. Belated happy birthday daw sa kanyang husband na si Lorenzo.
3: Belated
2: happy birthday to you.
3: Si Nanoy Estiva, good morning. Thank you sa inyong pakikinig.
2: Ayun na, abangan natin mamaya. Nako, napakarami pong mananalo ng bugas at groceries. Kaya naman mga sweethearts, tumutok lamang ha. No reason. Para hindi makinig sa inyo mga radio sets. Kasi naman, mayroong blessing na makukuha tayo sa araw na ito simply by listening to Hard FM. Ganun lamang po yan kasimple. Minaw lang, tapos manalo ng bugas at groceries. Yun na. Siya, oras natin, 1 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner ni si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arciaga.
2: Ako naman Marlaurenio. Hanggang bukas! Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
0: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at